Awa, Juma Kombola, hurake mosong kumela he provincia yo Cabo Delgado, un pomita kosa hiasa, radio vanetela, un 5 horas ni 23 minutos, emarate a Mosambiki, sisa no hola, canima protene munkilanyo, sheshalo, liluvam, ua sinta muna huyale, aya, na apaka na koso, kinera na koso apama, munu kwa kavihere, ni nihukunano, lelo, na koso yo etene nene sene, ayo, ua sinta muna huyale, na kushatu yaro, heka mapuro, hiyana, hiyana, kinera kwa hawa apama, Wahiti wala wera ya kunshaya uti atua mumula tivao Ontune ya weti hanene sene mkukuto Nirema musa Kwa mito kwa sa radio

nagadikose ka tondo montwe go fedidira sa yone diaga e nang go feta onse ora sene 45 minutos ne 49 batomoka tedeng ko tomoka

0: inozoendera manjazi kani ino. Ugaida na jinganga oti sijimenejo haya. Kodi za kalabwanji simda menye sima ya masana uti yai. Ya masana ya menye duwa nditu. Nangazu kalabwanji uti. Ndimene zima kalira. Ndimene zima jitigira. Ndiye yai. Wodi amarero uti chobanda manja. Sijile pereka ncha manja. Hai nditu.
1: Radio Mosambiki, tete ndini yasa.
2: Kuyambila firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba, ndila chisanulidi lonse.
3: Thank you.

sarama ka ba te ba munam phanya bana mu yereke mu phanye thu o pachira muthiana bulo kwana nana no tathua muthiana aroma ke kushere ma si bane tirape mio tisiso iba unthunya khwelu titimi hana o khale mulopwana o khale muthiana wa khala wera lopwana aye ni kumane ni phanyane ni phanya kethu wa khala wera a khala ne ra khumelele khweli o khala o vara sheshana ni matata meli go hiono nyo murimu lopwana ha wona wera va o kumula o patiro chenja amwari nyu ha khelela o patiro wona ntoko ka hiyono yale yo kavi herani enkala etu yona na ra kweli ngiribo msambo miteko sa hiya sa radio.

0: Ayo ni mirava, uma hora ni 55 minutos. No akele haletwa husinsa no rad msamiki mpua mwanlaka na tanlani. Hiyo ni wipleni hemara elam. Alo, boa noite. Boa noite.
1: Boa
0: noite. Noililiwa?
1: Kishili ya kaki hale.
0: Nene sine, nasule sine na ya.
1: Alberto Rosario na minari.
0: E distritu heni, wale provincia?
1: E provincia wampuna distritu mwikati.
0: Alberto Rosario, area ya? Sai, in lakatine nantina uwe njiponi hapo imara ya huyo nitawa?
1: Kina muwa wera ya wale uroa huo. Kinipera ni katai, wakwiri nsipo nawe.
0: Masi ni gadai, hovekiliwa masi ni hala wa hela njipo ni kina. Na ni gadai hapo ni kina ni mosano wa hela. Mkala maha.
1: Ayo.
0: Asante wa njipo la jimwene niriva msa.
1: Ayo.
0: Asante. Asante, nilo tene. Heo ni mwera faa. Uma hora ni 56 minutos ya marati ya Mosambiki. Kama liyo ntino wa kwea iwozi mionika nogo mnjani mikuwela. Ulu! Uma hora ni 57 minutos. Zove kiliwe niga dayo. Hia niga novo. Haito. Masini, abuiwele ke yogo hapo ti niga dai vamsani niga novo.

0: grafa 2 horas ni. Minutu hemosa himarati amosamiki. Novuluan leka. Neneni hia huma hamsulu wera famsan kaliko tekula no orad msamiki. Ni bahana kya ikano miruku. Ni mota wakala. So teni abomite ko sahia sa radio huila o lelofan. Mira huma msani asinta menu kumile provincia yo Zambesia. O Cabo Delgado. Pula ni no oniasa mahawolelo tula ani ntuna yo wi ayo ni vaneleke ni vaneke miruku ni naswela mota okhala shashasha hiyo ni ri hamavano yo wi nakhala ntoko ankhala asitoko yene ho umwiro ka wi hiyo amavano hiyo makhalelo ahu na ri mapakelo ahu ithuya vakina ni nakhala o hiya nihan toko serla mapakeli o khalai ayo mota wa khaliwa ya vuno mahani wi hada ho lelo va ntuna ho wi va musan khale o tikula nari ni bahana ni bahana ka ayo miruku so wetela ori ola watu answilana na nanano ina hima mulopena ni mutiana. Wakalawera ni mwero suwela na nanano fam. Ni anakala okumana ahina ene othelana. Kinaro melawera emakuela vava eni wanyea. Atu answela na nanano. Anakuma nasa mpani. Ahina ene othelana. Wu ontoni herawera mutianula kave tuwo ninunawera mahukwano amiravo nari wahion nunua nanano va ai kwai kai atu angalo kumana ahina ene rutu othelana vanu watu yale answelana na nanano va ihima answelana ni anakala okumana mpani ahina ene ruthelana va uhima wera muthiano la khavethu wo mahanguti wo ni ntuna huyo wi ni khale ovana miruku samota oweta ni wera na ni kalo suwela mashanki oheni ankala ukumelea wakala wera. Ni kalo ukumana ni hinae no telana. Nroweni we miruku sanyu. Lakatine na masu nari mwahati owo. Sai sai. Munupulo ya sai. Ni ohipi saa kala ni mutapunya telefoni no radi msamiki. Halo bono ite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: No hilo.
1: Na kula kanto Daniele, que na mera provincia de Zambesia, distrito Mwelokwe, povoato wa Kafaria.
0: Nsina ni hani wale yeria tani?
1: Mimi kina kula nsina kanto Daniele.
0: Carlton. Ajime na Carlton.
1: Manu.
0: Ahiwa va mahahula ni hiya hunsulu.
1: Masiku hiwa pama wana kanto ka belelo ni kar giden tare wara ya thalla no pe ko chena to krimi ni ko me kar re kone
0: ekai kai roe pa hi wanon to sai sai upu ela waya
1: de verdad ye yo ko mana fu ela na mpiana mulapa na ohelaye othela na wana na ro mona ko mana la mpani kenkhale a chia pama mona na mpiana wa akulela kane mona bana ko wa